Amaukiau, la rangatia mai. Te tūmanako, te whakapono me te aroha. Mangatikanga, mangatikanga, e arahi, e arahi.